0: ye ba ho e mo eh am de Jesus Christ lu se ora me se ora e do ju e ora e gbo a sare barati na gbo a ni ta ki ona gbo a na robo so wo me asare mere gbo a o si mere sa do ti ro mere rezino e me ta na bi se bu e kida sa bo ka me gbo me pe e kida ko ona gbo a no si Jesus Christ do ju mo la o ni ki ze bu da sa ka bi o ta no jaro we ta sere oni ogbon he no mara no ba da na nya ona se ba no ri bo to le when we get Iran bi America e mo kake e ko e worry bo o wa lami so we get out government no anya we shoge o yo ni Iran ni bo ji o mo ra so ni na cho e ko to mo sale no do gbe yo ni president ni ana cho e do na je Trump ni on se va mi da no va ba ki ma ku fe ke na re WhatsApp no ba ni me che ma ba o no se ya no ma kare ko gbe nya yo ke sa o le yo re ano do e tu kan ni Tero na cho Thomas breki go ye he oze no ida do sa ole be jaro o gwa no na he mo re am de isa da yo o ka yo na ke he mo akke yo a ne ne zi bo cho record breaker a mi ore a mi no gwa na ma he mo re wo de no gba e a ye mi ore a na mi ge nya o ke gwa na he mo le re o si si wo de no wa gba o bu a he a he mo re o ki mi so yo si bo ke wo no am di ba bi ni wo lu o mi o me e wo lu o na ma he mo re na chi e bu ni record breaker e wo di first person o ka mi e won e won na mi no ja da bi nya o ki ro da bi ro so wo ke san ye ni ma ki da ro so to e na nya o me no o yo wa o se no se ba ni ko cha no se ba mo no se ba ro mo se le am foso sorry sili e san o pe wo ma te wa re bi fe o ri bi e san central ri wa ni ba na ba o ki da ri bi igwe be ba na ba o ki ro e san west e po ma o ki ro e san north east wu ro mi o ki ro e san south east wu bi aja e jo ki re da kin wa na ba wo to san o wi abaju we na ba wo to san eh o wi abaju we na ba wo to san so wi ba na ma kira da ro so to e san o pe wo wa do metale ni ogile ma te wa wa to se ba ri whatsapp e ni ma kira da ro so bye o chen de no janya uza no ba de wa wo se no bla
1: Eastern Binoculars Radio, the first online radio and TV of Holy Family Media House, broadcasting live from Uromi, Edo State, Nigeria.
2: The first, fast, and current media in Easter land.
3: Holy Family Media House. Binoculars,

Esther Mbene Kularutu Uwom. Onye ji akụkọ ụwa nke taa bụ Nwada Chizaram. Tupu anyị akụkọ ụwa nke ọha n'uju, gere ọkpụrụkpụ okwu ahụ kpọrọ anyị isi akụkọ. Anaeka malitere usoro ikpeazụ nke ndebanye aha ndị vootu na Mee 11th. Edo ga-ebuga ndị njem Hajj 95 ga Saudi Arabia. ADC ekwenyela na Atiku akwụọla ndị naira 90 maka fọm onyeisi ala. Akụkọ ụwa ndị a ka ọha n'uju. Anaeka malitere usoro ndebanye aha ndị vootu ọhụrụ ọzọ n'ụbọchị ọnwa Mee 11, 2026 ruo n'ọnwa Julaị 10, 2026 maka nkwadobe ntuliaka ọnwa 2027 na-abịanụ. Comrade Solomon kwuru na mgbasa ozi banyere ndebanye aha ahụ ezughị oke, ma gbaa ụmụ amaala ume ka ha pụta idebanye aha iji sonye n'usoro ọchịchị obodo. Anyị kwukwara na